0: aji nanu Gideon nadar mari ole jinga
1: pairaram karna gaji pita sisi nati emudo torosei
2: ajira misori narola meloji
3: ore ron karna gaji joel matambash nani ningiro mayan fm temurua etorosei
2: nanyor mayan fm eni ningiro turbili
4: ere mayan
3: ajo yolo shoma ni ningo mayan fm ameta ewangano losho
1: ani ningite mayan ajo yolo masai fiki ninga mayan amo ewangan tolosho
2: ani ningiro mayan Amaya anda yo galera riani.
4: Ere Maya.
0: Ni ningiro Maya ne hem. Ashipa gino shona no leng yangolong juma na ya na tendeba. Ele jumur bisho bisho lo di ngeni yo. O na shipa gino si ngakanya.
5: Maya FM.
6: Ore rong karna gadi ne mameti tu na ingwa losho le rose na aganyo losho ele ngaini ningo Maya FM.
2: Gadi gidio tugai na dia na muri rose na ningiro Maya FM na ra Maya na ra ya sarunora tolosha
4: ere mayan
7: agaji sono paul cricket manu bolsile na rawon na ningiro mayan fm era iriro roe masai
8: agaji sa sembeo na manya no yobengu sa musenge na ningiro mayan fm na sa anda daga nya subui anda show
5: mayan fm
9: na sholeng ke grade berisha tani kijeneng ki gona tanka ke nyeno longi duta na shire ngarake duati nyi ke dollar ke liko tien kuri sms lo tien kuri na jo ene facebook ne jo hallo my nfm ke jini enok kutoka na soya ne jo pepa la kelo na kana ki gona a meretito le kaito ngani katokol ke gwa ke woro wenya mali sabuti atolo show le ma sholeng adolo lo na jo gilbert kutoka kenyawa ne jo ore tai yok ke gra ore tai yok kerean kajio lukumai eki aza olosho mitore na lukuma ke kigelu ebo soyo tuk omepo ok nikijio ndugu yangu meretine losho ure du na sida nyamuzo limu yankarne no ndi limu wargilatha linyi ure nane mkweto ikali ya kajuki mkweto yanke menaza meretina pi ne meta mabadiliko sile na eki losho in fact kimini Nita pungo. Kabisa. Ndugu na neme. Neme kea njita kendo. Neme kele jakimu. Neijia ketiu. Nkibele kea uwa kenke minata torono uling. Aichafu pine misaidia lekatu ngani. A dollar kiliko tiyo nkotu ye Facebook. Nejo good morning my NFM. Nenyo dugo ye tiyo mrona jo enemopel. Nejo loba ye nenta sobo lenge nenka kenya. Kwa reta nanu. Tenkigwa na na kaumon. Na nula rikoklo oru masai. Metapala eoro. Ninjidi yo graya u eoro. Aya iki atuolo show le maa pokin telunga tangraji urmase pokin maibongata mati ntuki nabu ama nakata kibu luko ya showling adolda olungani jo James Sepekwa nijo ele meau amu meau amu kewe oro atuwa nkishu name York kule kaito nganaki embolos nijo mayela joka inyo nae uo ajenga ki York keata ya posotua teatua engajang miyolo opa oloota ole meata mo kena paru aparo maasai ure shoshita atati nikijuo oltungani temero nani toki na kiyolo unia ketengara kimu mekule tapel tungani bongole kajo na yaka isudu pemedoli ajo meata ninyo shole Powell Daniel Sanningo nejo following from Karen area my opinion is that this is clanship among my people may lead to disunity and this may not bring any changes to our community. Asholeng adol onono jo Kishman Kerore nto yen ne janda sobo lengro le watum zon tayo braka tokol adie murona jo enerongai town ni njanka yana she ore ta nano kore si ore te sisi ehe ne oro kiten tenebo odomongi ore na ne meao na boishu te losho le maa na juki ya nanonka jia mama ibangata mate ntoki nabu nike pala napoki ni meriti yuk nike mbongi ya nanaya u enyorata usotu watu lushu lema asho lengi ni jitolono jujoe lema ya nitika jado larikoko wa greto doba enasia yankaji larikoko uti serikali ukuli larikoko liatua nkishu ne meao nasia inaji usaidizi ya yote meao wathi ya tutata kidogo in fact wate jure ntoki na yao ne oro ne awel ole mangati atu alunga nakishadi shadi Ngejo mititu kini weji. Eno shakidu na rona kwa iwa kiata nkotitu kiti. Napal kuleka ima saye shuwa menga lai. Ame ata dupoto na yao. Aya kiolo show lema. Kiti jusi ya senka jira na keke yeki. Kejoro kete ngodomu ngini jukuli yake poken. Na yao ni atu lo show lor masa. Niki jamena. Indi nyana ya uwe walata. erikore sidai ayake losho le ma anaken keminata anaken kedangata anako losho jo pemin ken dwara nyono ndugu yangu maide benki gwana
4: no simple ore sei orgelat tenagara le losho le Kenya nere njani na gare garusia sani nagara re garusia sai ejo be meduli ajo kangai ninyo benje ndashit yola ajo na na gelo kifa be losia sai yor ne le wasni rashit ndugu yopen ne neti le lungana khoti tila aleng khajinara alorgila tora
9: ngala ikino lo tola
4: ikino lo tola ngana ngala ikino lo tola ikino ti nishindo le kaito ona asipa kakore na asa hii era njani ngodi wa lungani na igaru risiasa amiri wa yulu nyobe njadewe ya homo nyo ama na dur ya baiki neme yini nyasi nje rolda ujale lo tola ya baiki ne nene buru lo tola nduna iya ninyo penyitibu ya baiki neme re losho bidore po ujio bandija kaya ke luru na asiasa ifundisha lo tola na naruki kata haki ure lari na urlu siri na kitu na lemme yulu ni chaju kalia lo galara du na yene sujo leng ila ajaro hino lora masa ya karo lurumu lilian kake kara kara ashukara olio dom olio olio ro kiteng kake mairu ya yulu saidi ni wiji ya na magra ajara lu nemme kini na hitu mia tesias kakure na abiru mita na lorunga na wakiri ngurulu likante ungo tu yi e ukora ure na niyo ncha nina bo na gara ikari wal tunga ni ayapu ure nruge po waka na ayapu yopo suntane yopunkeegi ne mesidek mewang ni aku na pe gra itu mi na si tena ra ay mulu mulu tunga nak toro mi ru ay ri kore ashu mulu mulu tunga ni obagi na ine mera isepat na ni yolo show de lu ruwa ngene manye manye rubon ru lenye ni ru gwa jogin tayo ya wai tal tunga nak lu rikan yang karna je itu akata yu gitu itu kin kaja masi mara raba yu ke you know dulu jini jodena alafu na te jush nanti ni uyi ndia masi ni kanya na yene bui siasa ke du ultimito na ke ji ultim langani aje ultim langani aje sawa pe apali siasa onka jigamoro yes. Tim na yende ni ron kesho nigeti linduare le tim ni nyururo ni ron ai dora ngoli ore ne ne bu siasa ngaji mera na ron ngani banka jenya number 2 me bugu si ne ngani mera ba ngi jo megurara olio domo nyara dur olio ro kite haiwezekani metele gol ron ngani ota akili na itasho le oi de marudua esabu na giro na siasa
10: kasaba Ira tayari benda lala enkisumaino? Nena KCA University. Sugul nirumiengeno nikinjo engariano esiai. Nelo jodugo ya intake o label yudo lalari longal sinere otikidam oile. Tijingarara KCA University. Nigelu inaniunias ideru School of Technology, School of Education, Arts or Social Sciences, School of Business, tenebo KCA Professional and Technical Training Institute. Tenage certificate iyo ninderunye, aragi diploma, degree, master's, PhD, aragi ninye courses erisharadorop irumpo ogin te KCA University. Irogisi agu indi marasa engisuma ino ana full-time, ESC ilagwa a distance learning, part-time Nikinjo siye erishara weekends tena ninje irumuyu. Ore degree neshia niara C+, ore diploma nejerunye C-, ore certificate neshia ninoro D+, te KCSE. Tabaigirara KCA University amukiti Ruaraka, Nairobi CBD, Kitengela aragi Western Campus nari Kisumu. Inderurara engisuma ino te KCA University. Tenio niolongumok toshe simo emu 0709-813-800. Aragi email emu callcenter@kcau.ac.ke. Aragi ibaigi mtandao ang emu kcau.ac.ke.

0: Wai magi engarini na isula. Engarini na diemion. Wen corona. Engarini nemelimuno yuta newang. Nauru na isula ngilani. Kirumsa na isula ereroro.
1: Good morning, class.
2: Good morning, teacher.
1: Indi ba walking homework inyi?
2: Yes, teacher.
1: Eh, utuna walking mbuku inyi. Ena jokiru ya uwe mbuku ino yene sula?
3: Aruri gine enaiti yang.
1: Todua reki siye bada e class.
3: Yes, teacher.
0: Ore rara na isula, negera isinanu. Engerai nagera rara, nere uranda munu roling. Kanyo sana gera iranyamal.
3: Kanyo sana ajo yor malimu ibaade darasa. Maisi wa roli gine na nagera ima. Wakira najali hii, nila aligiru kulio malimuni. Maite wa roli hii. Kanyo wa yendo unaligi.
1: Nisula, tusujua kini.

0: egonyoge
1: ah
0: araga ngere
1: ah imebungo sura
0: sumara edi indona na sidan ala irodiani yesulai.

0: Bintang kaya na siya. Damaya na yuk. Ito rin po Indonesian.
1: Nebo PK Leleon, a.k.a. Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya muruga na rangkaran tatanish. Muruga na ibala. Muruga na rasa ka research. Olo penye.
1: Kimaki, nikingwa na resia solo shole Kenya. Tenebo wani atu angisho.
3: Kure ntuki na gara masa ya lao. Eri kure. All tunga na ona vilo lo shole nye. Saki.
1: Ti atu angakenya, M.I.N.F.M.
4: Jage biyaku. O senetai, la wala wakasilino. Ibi soja soja kwa gafane. Ninguwe na shomara, na ya na shomara eti ndo kitu.
0: Kukio longe juma tatu. Parabeki juma sara manare mirosho so mwana eni kede kenya.
1: Mka kenya. Ere mamaya.
5: Kite java tubulu zenebo yok ni kitu bulutua.
6: Ere maya.
5: Kira namba na boto lo sholema.
6: Ashamo, intubulu yok. Inta yok namba na bo.
7: Mayan FM.